0: dom
1: sa jumjur gi
0: ñun la
1: sa kup xor gi
0: man la
2: waw
0: yow la
1: deet ñom la
3: ci deug deug
1: ñun la
4: waylalen ma waylalen waylalen ma Senegal moy sunu dal